Matur semanuan puwiti monggo wonten semoyong nggih. Para kadhampa mireng ingkang wonten TikTok ngapunten sanget nggih, soalnya napa niki budhe kedah pamit undur diri. Lagi napa budhe? Pak Senidi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budhe saking Donomulyo request lagu Malang. Malang tok ngono, Pak.